0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
0: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga, kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan. Pakinggan,
3: Angie Marcamoyas.
0: Angie Marcamoyas.

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa, Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated, na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat? Mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na

ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming po salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, marami pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, siyempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan ang nga pong ating produktong Markafe. Ano? Daming dinadalang Markafe sa ating lugar eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado at yan po ay igwa na sa mga tindahan. Ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Kaya yun, dagang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin eh. Kaya sa atin lahat ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito ha. Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province. Ano eh? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan. Ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area. May Marupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag may Marupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po? Abay, alagang-alaga ng kampanya ang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng kampanya na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng GMR Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming po salamat sa mga taga Rumblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Rumblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong Markafe. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMR Tudo Panalo at magka premium raffle promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933 214-5288 at 0918

0917-277-8888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat, mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran. Yeah!

0: pabalik ang programang Kasangka at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangka, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At ang grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali.
2: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangka at Kalusugan.
2: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
1: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
3: Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangka at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
4: Ikaw ay nakikinig sa Kasangka at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias. Marcomanias.
1: Balik po tayo mga kasangga sa programang Kasangga't Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Kumusta na yung ating mga kasangga sa mga oras na ito? Dapat po'y lagi tayong nagkakapi ng kapingay herbs, ha? Nariyan po ang produktong mahusay sa mga tindahan, nasa mga drugstore, nasa mga pharmacy, nasa TGP the Generics Pharmacy. Ano po? Yan po ay buong bansang Pilipinas mayroon. Sa mga grocery, siyempre mga parents kong minamahal, ha? Mukhang sa bahagi ng Quezon Province, yung pong ating Mark Juice ay talagang nabibili po ng ating mga parents. Ano po, dito po sa may, lalo po sa may ShopRite, mga kasangga, no? Yung ShopRite ng Mayaw Kanduran, yan. Yan po yung malaking grocery po ng Quezon Province, ha? ShopRite, mga parents kong minamahal. Malaking grocery po. Yan po ay pamilihan ng mga taga iba't ibang lugar ng Quezon Province. Yung mga taga-island, ha? Yung mga malalayong lugar, ano po? Kaya kung mapapansin po natin, kaya sobrang laki po ng warehouse niyan, eh para po naman na ma-sustain yung pagbibigay ng mga produkto na pwedeng maangkat ng mga dumarayo po na mga kasangga natin sa bahagi po ng Romblon, Marinduque, yan, diyan po namimili ang mga yan. Mga Tagalokban, yan, siyempre. Sapagkat mura po sa ShopRite, eh, kaya yun. Talagang dinadayo po yan. Ay maraming produkto po dyan, mga parents kong minamahal. Kung kayo po'y nakaharap sa ShopRite, kapag kayo po'y umintrada o pumasok sa entrance, makikita po nyo yung markapi na dyan po sa may right side, mga parents kong minamahal, malapit sa mga cashiers, ha? Marami po dyang produkto, mga parents kong minamahal. Kaya hindi po tayo maubusan, mga wholesaler, ano? Produkto Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix with agaricus blasimoril mushroom, panax ginseng at spirulina. Yan po yung ang sarap ng natural. Yan po ang isa nating produkto. Tapos yung ikalawang produkto natin, ang Markafe 10-in-1 plus 1 drink mix with brown rice extract. Yun po yung kaping may bigas, ano? Tapos meron tayong Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. May produkto tayong Mark Stevia Leaf Extract Powder. Yun po yung pampatamis without worries. Magandang klaseng pampatamis po natin, low calorie. Yan po yung hinahanap ng ating mga parents, ano? Yung stevia, ano po? So meron tayo, ha? Mark Stevia. Tapos nasa ano po yan? Nasa Shopit Lazada din, ano?
2: Shop now.
1: Tapos nasa mga tindahan po yan. Kung kailangan po nyo ng Mark Stevia, lalo po sa mga taga Quezon Province, yan po sa opisina sa bayan, ano? Nariyan naman po yan sa may Hinsdale. Yan pong lugar ng Merchan, ano? Merchan Street. Kalapit po tayo ng Entrepreneur Bank. Yan, malinaw, ha?
2: Shop now.
1: Tapos Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement Capsule. Yan po yung pinag-aagawa ng ating mga parents, yung ating napakahusay na capsule food supplement. Tapos ito pong Mark Up Honey Goat Extract. Yan po yun. May Macaroot Extract, So Palmetto Extract, Sungaria Sinomorium Extract, Tsongkat Ali, mga parents kong minamahal. Yan po yung ating napakahusay na klaseng mark-up dietary supplement. Yan, mark-up capsule. Tapos meron tayong gandang natural green papaya calamansi. Ito po yung skin whitening soap, ha? Tayo po yung may sabon, eh. Alam niyo itong sabong ito ay talaga namang ito'y mahusay, ha? Kaya yan po'y pwede nating mabili din sa Shopee Lazada at sa mga grocery, sa mga tindahan.
0: Shop now.
1: Gandang natural guava with neem oil, yan. Gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap, yan. Tapos mayroon po tayong Mark C, vitamin C, ascorbic acid po, yan mga parents kong minamahal, na may plus zinc na yan po ay naglalaman ng sodium ascorbate, yan. Sodium ascorbate po mga parents kong minamahal, ano? Kaya sa ating mga kasangga, may mga parating po tayo mga produktong bago. Iba-ibang mga produkto para sa inyo, para yung mga kasangga natin na naghahanap ng iba't ibang klaseng produkto, marami po tayong paparatinghan eh. Kaya maraming salamat po sa ating mga suki ng mga produkto po natin. Maganda po yung mga produkto natin mga kasangga. Lalo pag pag-uusapan tungkol sa Mark Cafe, aba ito naman ang nagpasikat ng ating company. Ano? Ito po rin ang talagang walang humpay, walang tigil na binibili ng ating mga parents, sapagkat yan po ay naglalaman ng agaricus blasimoril mushroom, panax sa ginseng, at ito po ang spirulina. Yung kasing kagandahan kay Mark Cafe 5-in-1, mayroon pong spirulina. Ano po? Yung spirulina po, yan yung tinaguriang superfood. At yan po ang pinagkukunan ng napakaraming nutrients na kailangan po ng ating katawan. Kaya dapat tayo'y nagkakape ng Mark Cafe, ha? Talagang ito'y alaga po.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
3: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
1: Itong ingredients na spirulina, ito po ay isang uring lumot na napakalinis, at ito ay spiral ang shape, at ito ay nagbibigay ng 65% protein at amino acids. Ano po? At mga parents kong minamahal, malaki po ang natutulong ng spirulina sa mga taong may problema sa cholesterol. Ano? Yung pagtaas ng ating bad cholesterol, yan po ay pwedeng maiwasan natin kung tayo po ay nag-focus na lang sa kaping may herbs tulad ng Mark Cafe, na talaga namang yan napatunayan na po. Ano? Makatutulong po ito para mailabas ang toxin sa ating katawan mula po naman doon sa dugo, ha? Dahil mataas po ito sa chlorophyll content. Yan po yung spirulina na sangkap ng ating Mark Cafe. Ano? Kaya sa mga nagma-Mark Cafe, congratulations po, sapagkat yung hangarin namin na kayo mapalusog, sigurado po yan mga kasangga. Magiging malusog po tayo. Huwag lang tayong uinom ng ibang kaping matapang, ha? Yung talagang pag nakainom kayo at kayo'y nakahiga, ay kayo babangon dahil hindi kayo makatulog. Huwag. Kailangan po natin na pampatulog, pamparelax, kasi kabaliktaran po ito eh. Kaya yung ating mga gwardya eh, lagi ko sinasabihan, eh kung kayo magkakape ng Mark Cafe, siguradong huwag kayong tutulog dahil kaya antukin pag kayo naka-duty. Dapat pagkatapos yung duty, saka kayo uminom ng Mark Cafe para relax kayo sa pagtulog. Maganda, ano po? Kasi po mga parents kong minamahal, baka iniisip nating mataas sa caffeine content ang Mark Cafe. Hindi po. Ayaw nga po ni kasanggan yan eh, ha? Eh kapag ka po mataas sa caffeine content, bakit itinuloy pa natin? Eh marami naman dyang kape na mataas ang caffeine content. Bakit kailangan pa nating maglabas ng kaping mataas sa caffeine content kung tayo naman ay gustong magpalusog ng ating mga parents? Natural, mag-iisip tayo ng produkto na makatutulong sa kalusugan. Lalo po dun sa kaping mababa sa caffeine content. Ano? Bagamat pag sinabing kape, lagi pong may caffeine yan. Kaya lamang mga kasangga, kung hindi po yan matutulungan ng mga herbs, eh magiging mataas palagi yan, ha? Kaya nga po nilagyan natin ng mga powdered form ng agaricus blasimoril mushroom at saka po nitong panax ginseng, spirulina, puro powdered form po yan. So kapag yan po itinimbang sa 21 grams mga parents kong minamahal, hindi mababawasan po yung taas ng kape natin dahil meron tayong idadagdag na ibang ingredients. Ano po, maliwanag ha? Kaya makatitiyak po tayo kapag kape ang markape ang ating iinumin. Ano? Total, nagkakape naman tayo. Dapat po yung kayo ay matutulungan sa kalusugan, hindi yung kape ng kape kayo ng pag kayo'y natutulog at nakapagkape kayo kay biglang babangon, abay wag na. Mahirap po yan, mga parents ko. Dapat kayo po ay uminom ng kaping nakapagpaparelax ng ating pangatawan. Yan po yung ating produktong Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Yan po'y matagal lang napatunayan ha. Baka hindi po natin alam. Yan po'y proven and tested, mga parents kong minamahal ha. Kaya masaya po tayo nakakuha ng kaping makatutulong sa ating mga parents na mababa sa caffeine content, walang asido at walang nervyos. Kapag ninervyos po tayo sa kaping kinakape natin at tapos hindi kayo makakatulog, ay ibang klaseng kape yan, mataas sa caffeine content po, mga parents kong minamahal. Basta po ang mahalaga, wag po tayong uminom ng kaping makakaapekto sa ating pagtulog. Tapos po yun, mga parents kong minamahal ha. So sige po mga parents kong mga kasangga, tayo po magbigay ng ilang palala sa programa Kasanggat Kalusugan. Babalik po ang inyong lingkod pagkatapos po niyan, mga kasangga.
4: Good morning, Ma.
5: Good morning, ano?
6: Good morning, Lola.
5: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect niyo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
7: Good morning, everyone.
5: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
8: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Markafe Brown Rice Coffee.
9: Lola, yung pinadala nyo pong Mark Choco, ubos na rin po.
10: Ba, yung Markafe 5-in-1, ubos na rin.
5: Ah, kakapadala ko palang last week. Ubos na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
10: Ha? Meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila?
9: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
5: Takaw, late na kayo sa balita. Ang Mark Choco, Mark Cafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
11: Oo nga, Ma. Available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
9: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
12: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.
1: Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa programang Kasanggat Kalusugan na hatid sa inyo ng GMR Herbs Incorporated. Huwag nating kalilimutan, mga kasangga, mayroon tayong magandang sabon ha. Yun pong gandang natural skin whitening soap, green papaya. 135 grams po ang kanyang timbang. Kung gustong makatipid, pwedeng hatiin ha. Kaya with calamansi po ito. Tapos mayroong green papaya. Mayroong pang calamansi, isipin nyo. Alam naman natin kapag yung calamansi ay ikinuskos sa ating balat, abay nawawala po yung amoy, hani. Kaya malaking tulong po yung gandang natural para sa ating skin, ha? Tapos yung pong isang sabon, gandang natural, yun naman papayang hinog. Itong papaya orange, yan po yung skin whitening soap, ha? At may tangwas na, may turmeric pa. Kaya napakaganda po ng mga sabon natin, gandang natural po yan, ha? Tandaan natin. Yun namang mga kasangga nating naghahanap din ng sabon na may sangkap na bayabas or guava, yung po'y extract, tapos may sangkap din na alternate natin sa bayabas-bayabasan, ay ito po namang neem plant. Ito po ay germ-fighting action. Yan, ha? Maliwanag ha. Kaya yung tatlong sabon, ha? Alam ko po namang pagkatapos ng ating programa at kayo may lakad, at kayo po'y maliligo, maghihilamos, gamitin natin yung gandang natural. Sigurado po, magugustuhan po ninyo yan. Ano?
4: Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

So yun po mga kasangga, maraming salamat po. At sa mga nagdaraos ng birthday ngayon, kabay happy happy birthday po at sana'y masagana ang ating handa para naman tayo'y makapagpakain ng ating kamag-anak or bisita. Hani, baka gusto nyo kong akitin, kumakain din ako ng handa sa birthday yan. Hani, pwede rin mag-sharon ha? Mag-sharon. Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Tugtugan mo nga ng happy birthday kasanggang Arvin tong ating mga nagdaraos ng birthday ha.

0: At tugtugan din ng musika yung pang-anibersaryo ng kasal. Maganda rin sa ating mga Pilipino at Pilipina kapag tayo po ay mag-aasawa ay yung tayo'y nagpapakasal, ha? Para may ano? Para may title, ano maga? May title ba o may titulo? May titulo, may certificate ano?
1: Congratulations and celebration.
2: Yahoo!
0: So yun po mga kasangga, marami pong salamat sa inyo, ha. At sa bahaging technical, thank you. Daghang salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang mga nag-play ng ating programa. Siyempre sa Facebook Live, FB Live, nariyan po si Kasanggang Hernan Uribe. Bahala sa dyan. Tatapatan niya yung oras, eh. Magla-live po yan, ha? Ilalive po niyan ang programang Kasanggat Kalusugan. Tapos sa ating Kasanggan News Update, siyempre naman nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Siya po naman ang nakakausap po natin. May kaugnayan na po naman sa inyong mga patutuo, sa inyong mga patunay sa ating produkto. Salamat po, ha.
3: Correct!
0: At sa pagre-research naman, katulong po natin si James Banyaga ng Baguio City. Yan po yung isa sa nagsasaliksik ng mga kabutihan ng ating mga ingredients. Salamat kasamang Kasanggang James. Kaya salamat po ng marami, at ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar Camonias dito naman po sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
4: Kalusugan. Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan.
5: Kasangga at Kalusugan.
4: Kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited.
5: Kasangga at Kalusugan.
4: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
5: Kasangga at Kalusugan,
4: tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
6: Basta radyo, ibandero mo!
7: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
6: Basta radyo, ibandera mo!

gusto, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo.

0: Kumut, kumut.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
3: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
4: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
5: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
6: ECR Dry Goods Store.
5: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
6: ECR Dry Goods Store.
5: ECR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan?

0: or creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
1: Sa radyo, ibandera mo!
2: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
2: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
4: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso.

Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.

0: Yes, mga higala, Latos on air na tadi ha. Radyo Bandera Katarman. Latos-latos sa radyo natin o Bay Bohol. Minsan pa'y naadari mga karadyo Bulanon. Sa atong mga ka-Hot FM Katmon. Brother Radio Dumanhog and sa ating mga ka-BFM diha sa Dumanhog. BFM sa Dumanhog, sa atong mga ka-BFM diha sa Tagbilan. Puwe! Sir Raymond! Si Piat da! Amigos, amigos, coffee, inubanan sa atong amigos capsule. Arita sa proven, subok na sa kadaghanan. Yes, kauban ang inyong DJ Baday mga lods sa atong unahon. Arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa atong amigos capsule.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning ma'am. Kisa kayo ito'y pangalan na to, ma'am.
1: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Balit. Na si Sir.
2: Melissa Abadinas Lumokso.
1: Ah, yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kadapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuhan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Balita na ko, ipatawagan ka. Kaya usa ko nung pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sorry, kay last December, gani na ako, sir. Nako panggipa mati. Bali na yung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir nyagi tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever di pa obserbahan na ko og 7 days unya man sa 7 days sir nawa tuod siya pero nibalik na nan sad so ako alang gi agwanta sir nya nag kuan labod ko nag take sa ako alang gyapon tong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos officer kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pag bati na ko nga naday Amigos capsule naapod siya isang cup nga pwede pud siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir. Bura siya gningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir. Padoon sa ako ang libod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karang ingon akong ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto, sir, nakahurot ko o kaning usakapad capsule na kuara ako ang gitake. So karang sir, pasalamat lang din po, sir, kay kanang pagkakuna na ako ang lumbar pain, wala na ko higi pamati. Unya, o sir, good po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
2: So, nawa ang niyo, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapat yes, na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usa kapad, sir.
2: O usa ka blister pa.
1: Oo, kanang na po, kakapsule, gani, sir. Gisindi na ako. O buntag ug hapon akong inom sir, buntag ug hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud naka uyon pod siya sumuotong nga hing kuan ko hing dry lang gyud pod ko
2: so wala na ang sakit ang imong hawak imong lumbar wala na
1: wala na gyud sir sa tinud anay wala na gyud maunang wala na gyud pod ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule so kaduha pod nako sir nga no? Mo share lang pod ko sir para pong maka ang ubang pod nga napoy gipamati na susama nako kanin ako ang kuan sir ting ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko so nagtuog ko og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ako nga to sir og take sa na po lali ka capsule sir again ala nibalik man ako akong menstruation sir Himbalik yun siya na normal. Mauna ka ron, monthly na, sir. 3 months na ako nga, nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule. Kaya ako, yun kayong tabang, sir.
2: So normal na ang imong menstruation at to, dili normal. Karon pag yes, inom yung Amigos Capsule na normal na, sir.
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
2: Ay, by the way, ma'am, Melissa, pila yung edad ni mo?
1: 49 ako, sir. So, maubito ito nga.
2: 49 ako. Ang ay naging magminupusal, no?
1: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa minupusal na ako. Kay wala naman po nag-administration. So, mauto ako lang po nung giagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pabalik mang yun siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yun ko, sir. Ang reaction yun ako niya, maugod itong ako ang kanang bingod na pabum, beri sa lubot. Naog sa sir.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuana sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nagbalik siya sa normal. So, karang yes, nagbalik na sa normal, madam. Minyo, man ta, madam. Arita sa butang ka mga minyo. Kamusta? Maka, kuana. Modagayday na sa kang sapa.
1: Sir, ako ang ko-answer nun, experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ko, pura naman bagong dalaga, ani. Wala po na ko ang na-experience, sir.
2: So, mura nagbagong dalaga. So, ko ana kaning sa ato pa.
1: Modagayday na din, sir.
2: Modagayday na. Dili na... Kuan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
1: Kahit katong sa time, katong wala pa nagkuan, sir. Katong napakoy di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man. Unya, bali na yun ba yung sakita yun? Unya, kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
2: Dry yun siya. So, karoon niya naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o ka, kuan. Dagayday.
1: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement. Unya, lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
2: nag-prince,
1: sir, ba? I-try lang yun mo, sir.
2: Dili lang ka nang dagayday. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
1: Yes, sir.
2: So, mga sa ikat ba, yung mga... O sa ikat ba, sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pariha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation kanang nag-doon mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun pa. Kay sa ako, adako kaay kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na yun akong gipamati na wala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
2: Okay, so,
1: ang
2: bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
1: Oh, kaning likod yun, sir. Kaning naagod sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
2: Okay. So, nagkakay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
2: Arpili Balamban, Cebu. Melissa, okay. Abadinas, Lumukso.
1: Oh, yes, sir.
2: Daghan kayo. Salamat, ma'am.
1: Daghan po din. Salamat, Sir Angel.
2: Yes, sir. Si Kuya Angel ni Pisay. Pagkala na to, sir. Kaya nagpatawag man ka na ko, sir.
3: Yes, yes, Kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
2: Oh, yes. Kuya Rolly Marayan.
3: Yes, Kuya.
2: Si ROC team diya sa 90.11 Cebu, no?
3: Yes, Kuya.
2: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, ROC team?
3: Nag-saisin ta na, Kuya, itong March 26.
2: Saisin ta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamutaan na lang ko ni mo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kaya nagpanikad, manlod ka nga mo-testified.
3: Yes, kuya, naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wag din may maglangay, kuya, ning purchase ni na ning inumbeg ko na ning Amigos Capsule.
2: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kanaghanan nga naminaw ka na.
3: Yes, grabe din siya ang effect ko. Kaya, anyway, before nagbago din mo, kanaw kay Sodi Muntian, mo inom din ko ang Amigos Capsule. Nga, then, pagka dayong katugpon sa gabi, two times a day. So, nindot niyo guys, yes, oh, daan siya yung lawas, pamatay yung lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihan cartoon ko yan, na dusi ka sangkap, no? Puro sumbal. Ang anaan ni ini. Then, donay L-carnitin, ang palaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, donay guyabano niya, green tea, sa ilong ng has, niya mangustin o collagen niya napag-iglota tayo. So,
2: Ansay experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
3: Searching hindi tayo siya kuya yun pamati sa inuang lawat. So yun kamahayan kung magamit ka nining Amigos Capsule, kung magtumar ka nining Amigos Capsule. Anyway, ako nagsaising ka lang ko. So naam ko siya ay ginseng kuya. So okay. Makapalagsik yun siya.
2: Makapalagsik. Nilagsik imong kalawasan?
3: Yes, kay everyday na amtay trabaho, so kuan gyud mawa ang imong kakapoy, gumikan na ning ginseng na gibutang usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung naapos siya glutathione, glutathione kuya o kaning collagen. So daghan ito unak wala mo tuong sa hinta na ko.
2: Ayay. Masip
3: na yun, kay ning hamis man nakuha ang naong.
2: Ning hamis ang naong.
3: Yes, kuya.
2: So, nakita na yun. Grabe yun. Okay, so karon na Kuya Rolly Marayan, so ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
3: Kuya, as usual, kaduha man to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
2: So nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan.
3: Nanay pangiyod to kuya. Kung makang lugar, kay, makang lugar, baalag nag, pitaw ang mata, so, pwede gapon.
2: Ah! Ay, nako, so, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, maabtik ang tanan.
3: Yes, kaya, good combination din eh, kay, muinom ka Amigos Capsule, after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos Coffee. And dayon 30 minutes usa ka mo take sa imong breakfast, so 30 yung minuto og sa gabi, so mo dia pud minom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee dayon usa man ni hapon, so grabe yung epekto kuya, alas 9 sa gabi, so good ang paghigda, sugdan dayon,
2: so ana katkat na sa kapayat na gahigda kuya Rolly,
3: mag istorya sa kuya dayon, alam na.
2: alam sa. Nya, pilay edad ni mong partner, pilay edad ni Ma'am Janice.
3: 45 ko ya. 15 years ang gap na mo.
2: 15 years. Ya, kamusta kay medyo edad-edara naman po si Ma'am Janice. So, sige, painom po ni mong Amigos Capsule si Ma'am Janice.
3: Yes, kami doon ako ya. Doon nga, Jimmy. Ya, inom sa kwa sa Amigos Coffee.
2: Kaya ako nung edad ni 40 pataas. Kuya Rolly Marayan.
3: 45 yung edad doon, kuya.
2: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta ba? Ninghuaw pa o nindagayday pa?
3: Grabe, kuya. Ang uban, huaw naman, pero kung gamit ka na ining Amigos Capsule Coffee, sigurado dyan na hindi huaw ang inuhang na sinato.
2: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan, imong masulti. Epektibo jud ang Amigos Capsule?
3: Yes, sa kanang naminaw ro no. So ako gyud mo nga wagon kay nanami ni sa mga butika. Palit gyud mo ani ining amigos Capsule nga i-try ninyo og inong buntag og sa gabi. Kay ang epekto nini grabe gyud sa atong kalawasan. Labi na ang pilan ko nimo og amigos Coffee.
2: Yes, yes. Nagagay ka naman yun. Kuya Roli. Taga-asa kay ka Kuya Roli.
3: Yes, poblasyon na Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
2: Oh, there is 90.1, ikaw mo igibansagan o RO-CTIN.
3: Yes, RO-CTIN, Roli, Kapampangan, Marayan.
2: Yes, dagang kayo, salamat!
3: Salamat, salamat, Kuya.
2: Yes, dagang salamat, Kuya Roli, Marayan, mga palangga.

0: Yan, sa amigas, amigas, caps, all the gang, salamat, Kuya Rolly Marayan, Mami Lisa Lumukso, ha?
1: Na ay natural na sangkap glutat, yun para sa detox of the skin glow, lel carne.
0: Yes, mga higala, harita sa amigos, food supplement capsule, proven, subok na dyan, kung unsa kanindot, no? Sa dunay mga sakit sa likod, nanay mo mama, mama na lang ni mo, ha? Sakit sa luyon, sa dunay mga sakit sa tuhod, di naligon, di namugahi diha dol. Amigos coffee, amigos capsule, atong masaligan maduulan kung kinahanglan ta dihag kasulbaran katubagan sa mga balatian. Adto lang sa mga pharmacy butika sa inyong lugar sa atong mga higala diha sa Ubay, Bohol. Yes, amigos capsule, amigos coffee na diha sa kuano sa Milky Way Pharmacy. Napuriha ang J and then pharmacy mga higala. Huwag ang atong sibyaanan sa radyo natin o Ubay, Bohol. Pangitaan lang si Sir Sherwin. Atong mga karadyo bandera diha sa Katarman. At alang sa mga butika pharmacy. Atong mga higala diri sa Katmon. Diha ang butika San Guillermo sa Corazon, Katmon. Napuriha ang tanang branch sa pharmacy Leia and Leia Pharmacy. Napuriha ang butika San Guillermo, ha?

0: Ay, apo! Sakit na pod kayo ang akong tuhod! Apilan nga akong likod! Murag! Gitatugan kong pato! Lisod na kayo ilagaw!
1: Sige na gyud kagreklamo, analo! Dili na pwede mag-antos lang ka! Na ako'y pasulay ni Molo!
0: Unsa man pod na! Pasin! Mahal na sad na ha! Hindi ko ganahan mo gasto!
1: Ay, dili, Luloy! Sulit kayo ni! Amigos Capsule ang ngalan! Herbal na siya nga tambal! Na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
0: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
1: Natural nga mga sangkaplo, nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
0: Mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
1: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og inumlo ha.
0: Salamat kayo apo, nibalik na gyud ang akong kuso.
2: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
3: Yes, ma'am, si ma'am. Oblasyon sa talibon. Kito'y pangana to, ma'am?
4: Daily Gulyudo Bumato.
3: Tagadiha, good to, ma'am. Tagadiha, good.
4: Oh, dito siya ko. Nato ka mong incident ko rin. Nato ko yung tindahan niya gamay.
3: Naapoy yung tindahan niya gamay. So, ma'am, kapos pa ma'am. Mga ina po gamay ni mong detalye, ma'am. Kapos pa ma'am ni mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am. Nakatabang ba pa natong ipaminaw, ma'am?
4: Ang nawawa, dito nagsakit sa akong likod, akong hawak.
3: Ah, katungo ko talaga,
4: Amigos. Ang tiil nga magbinhod.
3: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am. Nawahod.
4: Oo, nawa. Oo,
3: oh, may nawa, ma'am. Ang tiil, orang magbinhod.
4: Binhod, nagi ka na, kanda ba, nilakaw, diba? Binhod ba? Nawawa, ma'am.
3: Okay, sa pag-inom lang, ibo, pila ka na kaadlaw na ginom mo kami ng coffee, ma'am?
4: Almost 1 week.
3: Almost 1 week pa ka nag-inom sa aming girl's coffee. So, ano na siya yung mga sikto sa iyong mga kwalang sa iyong paglawas?
4: Oo, na na. Yan, nanuma ko datong ihip ni Papa.
3: Ah, okay nga naman ang pangihi. O sa dito yung pagpangihi, sao naman?
4: Tapos, sige, bako rin yung gabi eh, ka 2 times to 3 times kumangihi. Karon, kaduha na lang.
3: Ah, so, ato na yung mga nag-amigos, ma'am. Sub-sub ka, mangihi ka na gabi eh.
4: Oo. Mas hindi na kuhapit mo ino magtubig kay Shopping Button.
3: Madisturbo kay mga niya. Sa ino na kami gold copy, nakontrol ang imo pa, hihihi ka na gabi.
4: Oo, nakontrol na. Oo. Murag na normal na ba?
3: Na normal na siya. Pila kami edad na to, Pam Nelly?
4: 58.
3: 58 years old, okay. Ano nga, ma'am, basta pa ilang ilang itong ikashare sa aming gold copy. Akong balita ko, may mong sindira, ma'am, naka-implant, ma'am.
4: Oh, kani ako tibirahid na dyan. Ako din si Biking na suway lang dyan. Ano, ngayon kayo. Basin pa di ay, di na ka mag-maintain o tambal. Kaya kung kanin kang labad, sige labad siya. Narang-arang mang puno.
3: Narang-arang.
4: Sige, pasulti yung set.
3: Ah, sige, sige, sige. Palihan ko nung hashtag niya, ma'am, para ato siya lang matawag interview na yung kauba niya. Hello?
5: Hello, sir?
3: Ah, yes. My
5: good morning.
3: Ito'y pangalan to, ma'am.
5: Si Ruina Manatad, sir.
3: Ruina Manatad, lumansan ka taga-Talibon Bohol.
5: Oo, sa Magsaysay, Talibon Bohol.
3: Ay, okay, ma'am. Pila edad na to, ma'am Ruina?
5: 35, sir.
3: 35 years old. May gani kayo, wala 38. 35. Kamusta ka kung sige, paminaw ni mo sa paglawas, ma'am? Katawa pa ka na gamigot coffee.
5: Daghan sa oi, kanang high blood ko, agani ko ma-vaccine kay tungod sa kataas ang dugo.
3: Mayroon
5: sa po yun, ano niya? Diyan, pag Amigos Coffee, agipakon ko nga ate.
3: Ipainom ka, ma'am?
5: Oo, oh, diyan. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
3: 3 days pa, sukat pag-inom ni mo.
5: Oo, oh, diyan. Kamis kino, na tingakot limiro kay... Ang hindi ba kanyang yellow?
3: Yan, oh, so nag-detox to si mong lawas, ma'am, okay?
5: Oh,
3: sige, ikay sa laysay, ma'am, sige, go.
5: Kanang, dito ka dyan, dawa na, ako katulgon, kanang murag pilmi kong kapoy ba?
3: Okay. Ay, ayun mo, blood pressure, ma'am, kamusta man?
5: Oh, ma'am na, sir, nilot ko dyan ang BP.
3: Ay, pila na ito yung BP sa una, ma'am?
5: Na, mabot mag 200, sir, over 118.
3: 200 over 118, lumang naman yung naglaban yung ulo.
5: Oo, oh, labag kayong ulo, sir, basta lain, magsukasuk ako, kanina itong ka-absent din rin.
3: Karoon ma, pila na yung BP niya, ma, pila na yung natibra niya.
5: 160, sir, over 90 na lang.
3: Wow! Congratulations, ha?
5: Oo, oh, kalis ginawa.
3: 160 over 80 na lang, happy na siya manormal, no? So, at least, no? At least, dilihan siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180 niya. Ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas. Okay, so, unsay kasuntini mo sa Amigos Coffee, ma'am, makatabang gid sa to ang paglawas. Anang sa mga naminaw karon, ma'am, kay live ka karon, ma'am, sa Radyo Bandira. So, tanan-tanan nga, naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am, matunggan kanila. Nya exclusive ra bagini sa telepon kay Nadia sa inyo nya live sa kagaron ma'am sa Hot FM to Bicol Bohol. So unsa ay kasulti ni ma'am sa tanang naminaw sa duha ka istasyon ang karon ma'am?
5: Ah, dahil lang ikasulti sa inyo na mugamit sud sila sa Amigos Coffee kay makaayos sud sa lawas.
3: Okay, no? So nakatabang yun ma'am sa tanang ni mong ipaminaw sa imong paglawas.
5: Oo.
3: Ay, dagang kay salamat ma'am Rowena. Kalihan ko ni ma'am Nelly mga. Hello, Ma'am Nelly. Hello, ma'am.
5: Hello.
3: Ay, isdagan kita.
5: Yes, good morning.
3: So, mga ilang ko ni Mugwa, wala'y ikasulti ni mo, ma'am, sa kinatibukan na ninawaran sa Radyo Bandira, ang FM. Wala'y ikasulti ni mo, ma'am, sa Amigos Coffee.
5: Ito nila na mag-gamit din sila sa Amigos Coffee. Nga, dasa ko din ibaligya, sir, by cartons na nang ito, ah.
3: Ay, nagapalamat. So, karoon, ma'am, ang nakahindot, kay nakatabang pa sa mga panglawas, nahimo pa ni mong negosyo ang Amigos Coffee.
5: Oo, sinuod yun, sir. Nakuwanto ko sa itong mga brothers and sisters nga ako din sila papalitin. Ako sila gusto yan. Akong mga isyunto sa Cebu, akong gitahibaw nga mauna kay diabetic na sila nga arthritis. So, magpadaan na lang ko sa LBC kay para ato sa Cebu.
3: Okay. Sige, Ma'am Mary. So, nagagay, salamat. Okay, nagagay, salamat, Ma'am Mary. Dito sa public market sa Talibon.
6: Ya, segini-gini salam Amigos-amigos coffee mga higala.
7: Ready na mo!
6: Kung kuwang sa kusog kap. Ya, sa tuwa lang sa mga pharmacy butika mga lods. Nawa na tayo igong oras. Dagang salamat mga idol. Kamu nalay bahala na ako dihano. Happy, happy Friday. Happy weekend, Amigos Coffee. Amigos Capsule. Dagang salamat.
8: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakayan. Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: Choco Mix.
1: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape. Nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
5: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwala.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: at dita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: bawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte dinila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal

0: Siyempre, naka Dok Herbal Coffee 9-in-1 ako.
1: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Dok Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Dok Herbal Capsule, Dok Super Gold Vitamin C, at Dok Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Dok Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Dok Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Dok Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Dok Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
3: Sa radyo, ibandera mo!
4: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Pade, may chichismis kaya na ang alites? Ausos pade, ako pa maubusan sa nigmamarites? Wara agad ti perdi didiak sa gamay. Kunsugad pade, na naman yan na ang chismis ngalites diyan sa gamay? Aadi pade, nihabatian ko nga nakita ko pa na may bag o ngalitsyon manok dihan sa gamay. Maawan, manukang bayan, marasa, ngan mahitso pa. Maupay ini kay authorized reseller San Magnolia Chicken. Ngan kung naghahanap ka si mga prosin product, sugad san manok, hotdog, kekiab to sino, burger patty, french fries, embutido, ngandamo pa nga iba. Available iton sa manukang bayan.
2: Oh, sus pa di. Bilib na gunaksaim kamarites. Sige, kay tipalit aklitsyon manok ng hotdog sa manukang bayan.
1: Sige pa di. Hinay, kay makadibakman mamarites.
3: Manukang bayan is located at Barangay Sentral, Gamay in Samar.
0: Radio Bandera Katarman.

0: basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan, basta radyo, ibandera mo.
1: Nasa matagal nang iniindang karamdaman, kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layuning kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
2: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
1: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
2: Tumutulong na regulate ang blood sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
2: Tumutulong mapababa ang risk
1: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
1: sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din na makontrol
2: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
1: Hepa A,
2: Hepa B,
1: pati na ang fatty liver.
2: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
1: Tumutulong din
2: magpababa ng timbang
1: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
2: Dito sa atin sa Quezon,
1: mabibili na
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
1: sa mga butika,
2: pharmacy,
1: drug stores,
2: tindahan
1: at mga grocery stores.
2: Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
2: R-I-S-E,
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
2: ang pakikinig ng programa
1: Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
1: Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan?
2: Ito ang ating bagong-bagong strong
1: and healthy
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Tama ka dyan, kaibigan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
1: ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan,
2: lalo na yung mga taong on the go,
1: kagaya ng mga call center agents,
2: tatay,
1: nanay,
2: kuya,
1: ate,
2: na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya,
1: mga breadwinners.
2: Tunay nga,
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
2: ay naglalaman ng mga natural na sangkap
1: tulad ng ginseng,
2: turmeric,
1: mangosteen
2: at iba pa.
1: Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants
2: na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system.
1: Araw-arawin lang ang pag-iinom nito
2: at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito.
1: Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo
2: ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo
1: sa inyong kalusugan.
2: Kaya sa mga kapwa-kape lovers,
1: itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape.
2: Ito na ang oras para simulan
1: ang strong and healthy
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap
2: at ginhawa
1: na hatid nito.
2: Kaya ano pang hinihintay mo?
1: Simulan na
2: ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
1: at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan.
2: Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
2: Ang kape na may puso sa bawat tasa.
1: Daan
2: sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Buhay mo'y mas masaya at malusog.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
1: ay available na sa mga leading supermarkets,
2: butika,
1: drugstores
2: na malapit sa inyong mga lugar.
1: Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito.
2: Bili na
1: at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa
2: at nakapagpapasigla ng buong pamilya.
1: Tumawag na sa aming kalusugan hotline
2: 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
0: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa buong Pilipinas.
1: Iba't ibang uri ng karamdam,
2: iba't ibang uri ng pamumuhay,
1: mayaman man o mahirap,
2: matanda o bata,
1: nakakaranas na
2: ng kagalingan,
1: lakas
2: at proteksyong pangkalusugan.
3: Hindi magdala po, dati pong taga-Cavite. Saan po, nasa negosyo
4: si Rinsa? Si George, po ito ng Infanta Quezon.
3: Si Alvin
4: lang, barangay Santa Cruz.
3: So, sa inyo sa Ampton po?
5: Inaayat lahat. Tumili na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sana.
6: Ang sabi ko sa kanila,
5: tumili lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pagkaramo na.
3: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
7: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikuwaray, mag-try na ito no, para magpadayin na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. Kung sa mga kaubanan na ako dyan sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inyo mo rice coffee mix para sa inyong mga mayong panlawas. Upahin na mayong panlawas.
8: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory at naging normal na. Kaya kung sino man kayong nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga labko o kinasiyang lahat.
2: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na
1: ang nangunguna.
2: Pinagkakatiwalaan.
1: At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon.
2: R-I-S-E.
1: Huwag mong susubukan.
2: Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
1: Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores,
2: tindahan sa inyong mga lugar.
0: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
6: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
0: patotoo,
2: karanasan,
0: maging mga katanungan
2: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan na namang muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating maladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook page, Rice Coffee Mix, at sa ating mga Facebook account, Rice Coffee. Kaya ano ba po ang ginagawa ninyo sa mga oras ito, mga kaibigan? Tara na at magkwentuhan na tayo dito po naman sa ating programa. Halin dyan sa atin ang ating po naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap at ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ano man ang ginagawa ninyo sa mga oras ito, mga kaibigan? Tara na. Kwentuhan na tayo, mga kaibigan. Tawag na po kayo sa 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating mo namang numero 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan, yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa.

0: Eto na mga kaibigan, ang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan.
1: Vicente.
0: Sino po sila?
1: Vicente.
0: Vicente, okay. Tatay Ente. Okay po. Vicente. Taga saan po si Tatay Vicente?
1: Taga Bohol.
0: Bohol, okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 67.
0: 67, okay. Tatay, kayo po, umiinom na ba ng ating rice coffee?
1: Kahapon pa.
0: Kahapon?
1: Kahapon ba ka natin? Oh. Kahapon. Kahapon pa.
0: Kahapon kayo nagsimula?
1: Oo.
0: Oh. Okay po, tatay. Ano naman po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Wala pa. Duwag ka business pa at nag-take.
0: Apo, ano po yung nagtulak sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yung radio sa radio? Radio?
0: Nadadangog po nindo, naririnig.
1: Oh, narinig ko.
0: Okay. Naririnig po ninyo sa ating programa yung ating rice coffee. Meron po ba kayong kamatean, iniindang karamdaman?
1: Medyo meron. Meron konti.
0: Ano po yung karamdaman ni tatay?
1: Maliwanag mong paningin ko eh. Maliwanag.
0: Ah, okay. Parang maliwanag na maliwanag. Hindi kayo makakita?
1: Hindi.
0: Okay.
1: Mahina ba maglakad?
0: Mahina maglakad?
1: Sungkod. Sungkod ang gamit ko.
0: May sungkod kayo dahil may arthritis po ba kayo, tatay?
1: Wala man.
0: Wala man.
1: Arthritis.
0: Kaya lang, mahina.
1: Mahina lang.
0: Nangihina lang po kayo. May sungkod kayo. Okay po. Tama po yan, tatay. At narinig po ninyo sa ating programa na marami po tayong mga testimonya na nagpapatunay na yung mga nagtutungkod, yung mga nanghihinang katawan, malabo o kaya na sobrang liwanag naman ng mata, ay natutulungan ng ating rice coffee?
1: Oo, may idea na ko sa rice coffee. Ha? Rice coffee?
0: Rice coffee po, tatay.
1: Rice coffee.
0: Apo. O, tatay, ganito. Nagsimula na kayong bumili kahapon.
1: Oo, kahapon. Nang matatanong kung magkano ba ng isang
0: box?
1: Ang laman ng isang box.
0: Ang isang box po natin, tatay, ang laman 10 piraso, 10.
1: Ah, robo.
0: Oh, 'di ba?
1: Okay. Yung capsule.
0: Yung capsule po natin, tatay, at 13 pesos po yung isa.
1: Bilang solo ang laman?
0: Ang laman po nun, tatay, 30 pidaso ng kapsula sa isang box.
1: Okay.
0: So, bali yung isang, yung isang tabla, 10. Tatlo yon na nakapaloob po doon sa box ng ating rice plus herbal capsule. So, bali, 30 po yung pirasong nandun po sa loob. At yung isa, ang presyo po noon ng isa ay 13 pesos.
1: Okay.
0: So, yun po yung natin. Yun po yung, kumbaga, bibilhin po natin, tatay, at makakatulong po sa atin kung tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Okay.
0: Okay po?
1: Okay, maganda yan.
0: Opo, rice coffee, tatay, ha? Hindi po yung sinabi nyo. Rice coffee.
1: Okay.
0: nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Okay.
0: Okay po, tatay? Tatay Vicente, kapag kayo po'y... may mga naramdaman ng pagbabago sa inyong kalusugan. Balitaan niyo po ako.
1: Okay, oo.
0: Tawagan po ninyo ako kapag may mga nagbago na po sa inyong kalusugan kasi sabi niyo nagsisimula pa lang kayo kahapon.
1: Oo.
0: So, balitaan niyo po ako, tatay, ha?
1: Oo.
0: Sige po. Maraming salamat po, Tatay Vicente. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay.
0: God bless po, tatay. Salamat.
1: Salamat.
0: Mga kaibigan, si Tatay Vicente ng Bohol. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating munamang kwentuhan. Kwentuhang kalusugan, hatid ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule.

Tawag po mga kaibigan sa ating munang numero 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa mga kaibigan. Itawag nyo na yan. Kung may mga nice po kayong ibahagi, nice po kayong itanong sa ating po namang programa, ito na po yung napakagandang pagkakataon na makapagkwentuhan po tayo. Patungkol po naman sa ating produktong Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 mga kaibigan.

0: kaibigan, yung ating Rice Plus Herbal Capsule. Diyan po naman sa Toledo, Cebu. Yung mga nagiginig po sa atin, makabibili po kayo ng ating Rice Coffee diyan sa Liz Pharmacy. Diyan po sa Toledo, Cebu. Rice Plus Herbal Capsule at saka yung ating 25-in-1. Meron po ng ating po namang Rice Plus Herbal Capsule at saka yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Meron po dyan, mga kaibigan, sa Toledo, Cebu. Dyan po, mga kaibigan, sa Liz Pharmacy. Kaya yung mga naghahanap po naman, mga kaibigan, ng ating po namang Rice Plus Herbal Capsule, nandiyan po, meron po dyan, mga kaibigan, sa mga taga Cebu, Toledo, Cebu, tsaka yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dyan po sa Liz Pharmacy. Lahat po yan dyan po sa Toledo, Cebu, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Lalo po si Claudio.
0: Claudio, okay po.
1: Claudio Lugdan, taga San Ramon.
0: Claudio, okay. Taga San Ramon?
1: Iriga.
0: Iriga City, okay po. Okay, at ate Claudio, ilang taon na po kayo?
1: 55 po.
0: 55, okay. 55, okay. Kayo po ba ay umiinom na ng ating Rice Coffee?
1: Hindi pa nga po, hindi pa ako nakabili.
0: Ah, hindi pa po kayo nakabili ng ating Rice Coffee?
1: Opo.
0: Okay, pero paano niyo po nalaman yung ating Rice Coffee, Tatay Claudio?
1: Sa ano po, sa radyo po.
0: Sa radyo? Lagi
1: po lagi, lagi naman po nagkikinig po sa iyo.
0: Lagi po kayo nakikinig, okay po. At naririnig po ninyo yung mga kwento ng ating mga kababayan na umiinom ng ating Rice Coffee?
1: Opo.
0: Naririnig niyo po yun, Tatay?
1: Naririnig po.
0: Yes, naririnig po ninyo. At kayo po ay nagnanais din na magaya po sa kanila?
1: Opo.
0: Ah, okay po. Tatay, meron po ba kayong mga iniindang karamdaman?
1: Meron po.
0: Ano-ano po yung mga iniindang karamdaman po ninyo?
1: Sa likod po.
0: Sa likod?
1: Layong, ano, yung sa ano, sa paa, yung rayuma.
0: Laging sumasakit?
1: Opo.
0: Okay po. Matagal na po ba yan?
1: Maano na rin po. Tagal-tagal rin po.
0: Matagal-tagal na rin? Okay. Opo. I see. Okay po. At ito po ba ay, napatingin nyo na po sa doktor?
1: Hindi pa nga po eh.
0: Ah, hindi pa. Okay po.
1: Wala po eh.
0: Yes, at pwede ka na pong pwede ka na pong uminom ng ating Rice Coffee, Tatay. Simulan niyo na po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee dahil malaki po yung maitutulong po nito sa inyo po namang kalusugan. Lalong-lalo na kapag diyan po sa mga iniinda po natin mga karamdaman, mga sakit-sakit, yan po kasi ay mga warning signs sa atin. Ibig sabihin, kapag yan po ay nararamdaman na natin, meron pong ibig pakahulugan po yan sa atin po namang katawan na meron pong paparating na mas malalang problema kung hindi po natin matutugunan. So ngayon pa lang po, ay dapat po ay makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating Rice Coffee, Tatay.
1: Sa po.
0: Okay?
1: Pwede naman po sa, pwede po sa asawa ko po.
0: Sa asawa niyo po?
1: May ano kasi, may bukol kasi ng sa dalawang dibdib.
0: Mm-hmm. Pwede po, Tatay.
1: Tapat na bukol eh.
0: Yes po, Tatay.
1: Tapat na bukol po.
0: Kung naririnig niyo po lagi yung ating programa, marami na po ang testimonyang napakinggan po natin, mga nagpaabot po naman sa atin, na nakakatulong po sa lahat ng uri ng mga karamdaman, pati yung mga bukol-bukol na yan, ay natutulungan matanggal gamit po yung araw-araw na pag-iinom ng ating Rice Coffee. Basta't araw-araw lang po yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee, Tatay. Okay po. Okay, so Tatay, yun lang po ba? Wala na po ba kayong ibang katanungan?
1: Ay, meron po. Yung mother ka po kasi, lagi po kasing nagingal.
0: Okay.
1: Hindi naman po mag-ano, yung uminom po yun.
0: Yes. Doon sa may mga problema sa, sa yung respiratory system, yung paghinga. Kumbaga, hinihika, yung tinatawag nating hinihika. Pwedeng-pwede po makabili ng ating Rice Coffee. Unang-una, sa pag-iinom, kada timpla ng ating Rice Coffee, kailangan po na yung gagawin po natin na aamuy-amuyin po natin yung usok ng ating rice coffee kapag nagtitimpla po tayo. Yun po yung tinatawag nating steam inhalation. Ibig sabihin, yan po ay sisinghot-singutin natin, mag-i-inhale-exhale tayo. Inhale-exhale tayo. At makakatulong yun kasi sa ating po namang baga at sa ating puso. Exercise po yun ng ating baga at ng ating puso. Kaya makakatulong po, lalo na dun sa mga hinihika, hinihingal, eh malaking tulong po yung pag-iinom araw-araw ng ating rice coffee.
1: Kasi po, salamat na po.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Wala na po bang iba?
1: Wala na po.
0: Yun lang po. Okay po. Simulan na po natin yung ating rice coffee. Alam nyo na po ba yung itsura ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Ang kulay po ng ating rice coffee ay kulay gintong dilaw na karton. Ang kulay ng karton, gintong dilaw. Okay, gintong dilaw na karton. Ang spelling ng rice natin, R-I-S-E. Okay, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po yan. So, hindi po ito kasi bigas. Ang atin po ay R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo, opo.
0: Okay po?
1: Okay na po.
0: Okay po. Sige po, maraming salam. Tawagan niyo po ang Tatay Claudio, tawagan niyo po ako kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, lalo na kung meron na po kayong nararamdamang pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Maraming salamat po. God bless po Tatay Claudio. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat.
1: Opo. Ingat din po.
0: Salamat po.

0: 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Virginia Di Luna po.
0: Okay. Virginia, tama po ba?
1: Virginia. Virginia Di Luna.
0: Okay. Taga saan po si Nanay Virginia?
1: Taga rito po ako sa Barangay Kutkutan, Bulubulo.
0: Katanawan, Quezon. Katanawan, Quezon. Okay po.
1: Opo.
0: Nanay, ilan taon na po kayo?
1: 61 na po.
0: 61. Okay po. Nanay, kayo po umiinom na rin ng ating rice coffee?
1: Opo, marami na po ako, Kuya Boy, na nainom na rice coffee.
0: Wow.
1: Pamula po noong marinig ko po ito sa inyong pila ng radyo.
0: Opo.
1: Ay sinubukan ko na po bumili ng rice coffee. Dahil po sa aking nararamdaman na masakit po yung aking tuhod, tapos hindi pa po ako pagkatulog.
0: Mm-hmm.
1: Nung ako po yung nakainom ng rice coffee, Kuya Boy, ang pag-inom ko po ay sa umaga ay isa, sa tanghali ay isa, at sa gabi ay isa.
0: Mm. Okay po. 3 times a day po ninyong iniinom yung ating rice coffee?
1: Opo.
0: Okay po, Nanay. Nanay, ano naman po yung mga nagbago sa inyong karamdaman o nagbago sa inyong pakaramdam? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Nanay.
1: Eh, ang naramdaman ko na po, hindi na po sumakit yung aking tuhod. Nakakabago na po ako ng ayos. At saka okay na po yung pagtulog ko.
0: Okay po. So, kasi po, dati po ba, Nanay, ay problema po ninyo yung pagtulog po ninyo?
1: Opo, pagtulog po. Pag po ako, Kuya Boy, ay tumulog ng alas 7, magigising po ako niya ng mga alas 9, hindi na po ako makatulog. Una na po, hindi pa rin ako nakakatulog.
0: So nung kayo po ay, mga ilang oras lang po yung tulog po ninyo buong magdamag?
1: Para po ang nangyayari ay 3 oras lang po ang tulog ko magdamag.
0: 3 oras lang yung tulog niyo magdamag. Okay.
1: Opo.
0: So, ano yung epekto nun sa inyo kapag kayo po ay kulang sa tulog sa buong magdamag?
1: Sobrang sakit po ng aking ulo, tapos na nagasubasob po ako, Kuya Boy, parang nasubasob na. Sa tingin ko po ay parang naalon.
0: Tama.
1: Yung nilalakaran. Yun po yung naramdaman ko.
0: Oo. Tama, tama.
1: Nung ako po ay nakainom ng rice coffee, ay okay na po. Luminaw na yung aking mata. Luminaw niya ang ayos na yung aking tuhod.
0: Aha.
1: Nakakapag yung TikTok na nga po, Kuya Boy.
0: Wow! Ganon. Okay. Tapos po, so ibig niyo sabihin, hanggang ngayon umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee, Nanay?
1: Opo. Bumili na naman po uli ako ngayon kay Josephine Cordelia. 2 kahon po ang giniling ko ngayon dahil galing po ako, Kuya Boy, sa Santa Rosa, Laguna.
0: Mm-hmm.
1: Ay saan, Kuya Boy, tanong po, saan po nakakabili sa Santa Rosa, Laguna? At naubusan po ako doon.
0: Sa Laguna, rice. Nanay, pwede tayo makabili ng ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, doon po sa inyo. Pwede po sa kung meron pong South Star Drug sa Laguna,
1: meron po doon.
0: Yes, makabibili po tayo ng ating, sa Calamba meron po, Art Jam Pharmacy, malayo po ba yun sa inyo? FP Perez Pharmacy, JJL Pharmacy, Reginald's Pharmacy, sa Binyan meron din po, Murang Gamot.
1: Saan po sa Binyan, Kuya Boy?
0: Sa Binyan, Murang Gamot Drug Store, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, La Farmacia, St. Andrew Pharmacy, South Star Drug Robinson Santa Rosa, South Star Drug Robinson San Pedro, meron po ng ating rice coffee.
1: Mabuti naman po. Dahil Kuya Boy, nangatanong po yung aking kapatid na bunso ron, taga Calamba. Nandun po yung bunso kong kapatid. At sabi niya, ate, saan kaya nakakabili dito na rice coffee? Kasi sabi mo, maganda pa talaga. Sabi ko, napakaganda ini na rice coffee. Pamula ako ng mag-rice coffee, nawala yung sakit ng aking tuhod. Luminaw yung aking mata at ako'y napagkatulog.
0: Tama.
1: Sabi ko sa kanya.
0: Naikwento niyo po sa kanya?
1: Oo, naikwento ko po kahapon sa isang araw sa kanya. Kaya sabi, ate, bili mo naman ako doon sa keso ng rice coffee. Sabi ko, ay, hayaan mo at matawag ako kay Kuya Boy at tatanong natin po saan dito nakakabili.
0: Opo, tama po ni Nanay. Maraming maraming salamat po. Yung kumusta yung pagbabawas po ninyo?
1: Ay, okay naman po, Kuya Boy.
0: Okay naman yung pagbabawas niyo?
1: Opo, okay po yung pagbabawas. Ako po'y natutuwa dahil sa okay naman yung pagbabawas ko.
0: Very good po yun. Nanay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa bahay po ninyo?
1: Ay, nainom din po yung aking asawa, si Rubito Islana.
0: Ah, okay po. Very
1: kami
0: good po
1: ay na, parehas po kami nainom na mag-asawa ng rice coffee. At saka po yung aking anak na si Alvin Diluna, Alvin at Alvin Diluna.
0: Wow. So, lahat na po, buong pamilya na po umiinom ng ating rice coffee,
1: Nanay. Opo, at saka, oo, Kuya Boy, saka inanong ko na po doon sa kapatid ko na nasa Kalamba, kung saan daw po nakakabili. Eh, di ngayon po, pupunta na lang po ako ng Santa Rosa, magabaw na po muna ako, Kuya Boy, ng dalawang doon, at baka mag-usa na naman.
0: Tama, Nanay.
1: Opo, ay di, apakita ko po sa kanya itong balat ng rice coffee na nasa Gilaw.
0: Yes.
1: At ito po ang apalasahin ko na muna po siya nito. Tapos magiging po kami.
0: Tama.
1: Para po ma... Asabi po niya, Kuya Boy, ang sarap pala ate. Sabi niya, sobrang sarap. Hindi na siya inalagyan ng sugar. Sabi ko, ba ganun? Sabi niya.
0: Yes.
1: At ang masakit naman po niya, Kuya Boy, ay yung likod. Nahirapan po siya sa pagiga po. Ay, para daw po may nakatukod doon sa kong likod niya.
0: Tama po, Nanay. So, Nanay, maraming maraming salamat po. Basta po, Nanay, balitaan niyo po ako sa mga susunod pong araw para tayo po magkausap po muli, Nanay. Ano po?
1: Apo, sige po.
0: Salamat po, Nanay, at God bless po sa inyo. Ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Apo, God bless din po, Kuya Boy.
0: Nanay Virginia, mabuhay po kayo. Thank you very much po.
1: Mabuhay din po kayo.
0: Salamat po, Nanay. God bless po sa inyo.
1: God bless po.
0: Salamat po. Mga kaibigan, si Nanay Virginia ng Katanawan, Quezon. Marami na pong marami na din po siyang naigikwento patungkol po naman sa ating rice coffee kasi personal nga po, first hand experience po na natikman at naranasan niya po yung galing ng ating rice coffee. Kaya nga po naisishare niya na po sa lahat ng kanyang mga kakilala at syempre mga kamag-anak na nangangailangan din po ng magandang kalusugan. Lahat tayo niyan nangangailangan ng magandang kalusugan, mga kaibigan. Kaya simulan nyo na po yung ating pong pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Nagpasa tayo sa oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Alam po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Pakinggan ang isang imbitasyon ng isang waray.
3: Sa mga tanan na namamati, haradyo, pag-tisting ka mo pagpalitan rice coffee sa maupay inyong halawa, atin din iinom. Kahit kung ang mga kape nakakapalit ka mo, mas maupay ang rice coffee sa may agabinipisyo sa isang makukuha.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Simulan nyo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1.
4: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. The news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera. Sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera. Sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mar Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape. Nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Isi a Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ECR Dry Goods Store.
10: ECR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka, kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kadala 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa

0: Siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
7: Radyo!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: May mga kwentong hindi kayang itago, may mga luhang naghihintay ng makikinig, at may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga, bawat kwento ay may saysay, at bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Kung saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, sa alauna 18 na po ng pagkahapon. Oras rin po yan sa inyo ng San Miguel Pilsen, the true global Filipino beer. Kapag hapon naton ang best coffee green, ang kaping ora palpitation ng Dremas Lom sa iyo sorok-sorok. Magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na po ang programang inaabangan ninyo tuwing hapon, programang Bandera Heartline. Dito lamang huyan sa 88.1, Radyo Bandera Katarman. Kasama nyo ngayon nag-iisa mong Papa. Papa muna, Prince si Pipa. Ito po si Papa Prince, magandang hapon. Mga kabandera, may mga salitang hindi nasabi o masabi. May mga luhang tahimik na bumabagsak. At may mga pusong naghihintay lamang na may makinig. Ito po ang programang Bandera Heartline. Ang programang handang makinig, umunawa at magbigay ng pag-asa dito. Bawat liham ay may kwento. Bawat kwento ay may aral. At bawat pusong sugatan ay may pagkakataong muling bumangon. Kasama niyo po ako ngayong hapon na ito. Handang makinig at umalalay mula pag-ibig, pamilya, pagkakaibigan hanggang sa mga pagsubok ng buhay. Narito ang programang para sa bawat pusong may pinagdaraanan. Ito po ang Bandera Heartline.
1: Bandera

0: Hello po, magandang hapon kay DJ Nels Elido. Sabi niya, happy piyesta sa aking hometown ko na sa May-Alin, Northern Samar. Opo, nakita ko po kanina. Happy piyesta sa mga taga-Alin. At sabi niya, Papa Prince, kasalanan bang umibig ng may asawa at anak na? Walang masama umibig, lalong-lalo na kung hiwalay na siya sa ano, sa asawa niya. Kasi nga, ika nga sabi nga nila, ang pag-ibig ay diri ka magbabase kay kung single siya or daraga pa siya, di ba? Kaya ang paghigugma, bisan may anak na, bisan may nanon nga rin sini, kumbaga may nakarelasyon na, mga kasangkayan, pag tinamaan kita sa paghigugma, hada mo masusugad nga, higugmaon mo talaga siya. Tama. Hello kay Nene B. Pa-shoutout man, Papa Prince. I'm listening here in Barangay Old Rizal. Orvan habang naglalabayan. Maraming salamat sa iyo, si Nene, ng taga Barangay Old Rizal. Maraming salamat at nakikinig. Oo, may listeners din tayo ngayon sa from na diyan din sa Old Rizal si Auntie, sino nga 'to, nasa St. Magella. Nandito siya ngayon sa may ano, sa station, nasa sala siya ngayon. Hoy mga kabandera, huwag niyong kalilimutan. Pwede kayong mag-text, tumawag sa ating numero. 0969071623, ha? Oo, mamaya mapapakinggan ho natin yung storya ni... Sino yung bida natin? Nakalimutan ko. Eh. Ah, si Loida pala. Oo. Si Loida ang ating bida ngayon, mga kabandera, ha? Abangan yung kwento niya mamaya sa ating second part ng ating program. So ngayon, pwede muna ho kayong bumati. Magbibigyan ho nating daan ang mga batian ngayong hapon na ito, mga kabandera. Kaya huwag kayong mahiyang mag-comment dyan sa ating comment section para mabasa natin ang gusto ninyong batiin sa mga oras na ito. Ayun. Malakas monitor ko dito sa Dalamitan Beach El Nido, Palawan. Wow, sana all. Maraming salamat, DJ Nels El Nido ng Palawan. Dahil naka-radyo bandera, saan po kayo nakikinig kaya? O kasi meron ho tayong radio application, meron naman tayong tawag dito mga kabandera, Facebook Live, no? Kayo na bahala kung saan gusto nyo makinig, kung malapit lang naman kayo at inaabot kayo ng signal ng aming radyo. Pwede nyong pihitin ang mga radyo ninyo sa 88.1, Radyo Bandera Katarman. At kung hindi naman kayo maabot na ng ating signal, sa pamamagitan po ng ating radio application, malinaw ho tayong mapapakinggan kahit nasa ibang bansa ka pa. Diba mga kabandera? Ganun nakahaitik yung Radyo Bandera Katarman ngayon. Hanapin lamang sa inyong Play Store ang Radio Philippines o kaya My Tuner, mga kabandera. Kapag na-download nyo ng My Tuner, marami mga radio station ang makikita nyo doon. Pero i-search nyo lang doon ang Radyo Bandera Katarman. Lagyan nyo ng Katarman, mga kabandera. Then makikita nyo doon, i-click nyo lang yan, ang pangmalakasan. At mapapakinggan nyo na po ang programa natin ngayon. Ha? Mula umaga hanggang gabi, mapapakinggan nyo po ng live. Parang kumbaga, ang purpose kung bakit meron tayong radio application, para nga po ito sa mga kabandera ho natin, mga kabandera, na nasa malalayong lugar na hindi na po inaabot ng ating signal sa radyo. Kaya sa pamamagitan ng ating radio application, pag kahit nasa ibang bansa kayo, pwede nyo po kaming mapakinggan doon. Ano? Hello po, magandang hapon sa mga taga-barangay Baybay, Gamay, Northern Samar. Nako, parang interesado ako dito kay DJ Nels El Nido ng Palawan. Sa ano niya? Pwede mong isulat at ipadala mo dito sa ating himpilan. Malay mo, storya mo naman ang mababasa natin dito sa Radyo Bandera Katarman sa programang Bandera Heartline, no? Sa mga nakikinig po dyan, huwag ko yung mahiya, mga kabandera, na tawag dito na magpadala ng inyong mga sulat, ha? Kasi ang importante dyan, maipasamwak niyo ang an iyo karuyag sidngon, an iyo karuyag isugad san iyo kasing-kasing, di ba? Mabisan pa man ito na kung nakaraan na, nakaroyag ni mo balikan, kay para man matagan kasin mga kumagad kasayuran sa mga namamati, di ba? Kasi may mga listeners naman ho tayong handa silang makinig sa kung ano man yung hinaing ninyo, di ba mga kabandera? Kung ano man yung mga pinag-agian dating na nalagpasan man, hasta yan na iyo pa inaagian mga kasangkayan. Diba? Kuan ito niyo, nangyaran sini, igsurat niyo nga ipasa niyo sa atoy na bandera heartline. Hello, magandang hapon kay Jana Sinang Parañaque City. Sa lahat po ng staff ng kanilang kantin dyan, magandang hapon po sa inyong lahat, ha? Just sit back and relax sa programang Bandera Heartline. Sa FB Live, Papa Friends, pabati na lang dyan sa Katarman sa aking batchmate na si Ruel Lawa. Hello po, magandang hapon sa mga taga... Oy, may nakikinig pala sa atin dyan sa mga sa taga Barangay Airport Village, ano? Dito sa bayan ng Katarman. Maraming salamat. Tuwing hapon daw, abay, inaabangan ho yung programa natin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok. And of course, sa mga taga HXR, magandang hapon po sa inyong lahat. Yung mga nagagandahang kahera at lahat ng staff ng HXR, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre yung mga taga 5, 7, 8 din sa atin, nakatutok na. Yan, maraming salamat ho. Yung mga taga 5, 7, 8, 19, 11. Ay, mga pamilya, mga establishment dito, malalaking establishment dito sa Katarman. Maraming salamat sa pagpili ng Radyo Bandera Katarman, mga kabandera. At sa lahat po ng mga kabahayan na nakatutok na sa kanilang mga radyo. Ika nga si Nini B. Nakatutok na sa atin habang naglalaba daw. Yan. Maraming salamat. Hello po. Again, magandang umaga tuloy. Magandang hapon sa mga taga Old Rizal. Anyway, 1:27 ang ating oras. Ito para kay DJ Nels. Kasi nahihirapan daw siya. Ano gagawin niya sa nagugustuhan niya? Pero may asawa, may ano na daw, may anak. Ulitin ko nga. Ay, kasalanan ba? Nagtatanong daw dyan kung kasalanan. Hindi kasalanan umibig, mga kabandera. Lalong-lalo na kung hiwalay na talaga yung mag-asawa. Kasi, kumbaga, ikaw na yung hahalili, yung pangalawang lalaki na hahalili sa buhay ng babaeng gusto mong mahalin ngayon. Nasugad ko na siya. Na-request ko na siya, San Kuan. Sana, nanongaran sini mga kabandera. At ang hirap. Maging si Papa Prince, minsan nahihirapan din ako sa kalagayan ko. Pero hindi ko lang pinaparamdam. Aray ko, nahihirapan na nga. Nahihirapan talaga siya. Oh my God. Oy, hello po kay DJ Blom. Nakatutok sa atin. Magandang hapon. And si ano to, si Melinda Duli. Si Ima Melinda Dorain, magandang hapon. Sabi niya, enjoy po Papa Friends and salamat po sa walang sawang pagbalita. Napakaganda ng boses mo, klarong-klaro. Kaya gusto kong balik-balikan. Oh, sana all. Nakaka-inspire naman. God bless po, Idol. Pabati naman po dito sa amin. Malapit na ana. Fiesta sa amin sa Agosto 3, 4, 2026. Ayan. Saan po yan? Saan lugar po yan? Sa Las Navas? Las Navas ba? Tama? Ano yung pagkakalam mo? Pero nasaan po ba kayo? Kasi minsan nasa Dalakit kayo, kaya nahihirapan ako, taga saan talaga kayo? Anyways, magbabalik pa rin po si Papa Friends. Kaya tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo.
1: Bandera Heartline.

Oras sa buong kapulan ng Pilipinas, ala 1:39 na po ng umaga, ng hapon. Oras atid po yan sa inyo ng Acer Dry Goods Store. Mga kabandera, naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt, t-shirt, at iba pang kasuotang swak na swak sa inyong budget? Bisitahin ang Acer Dry Goods Store. Available ang kanilang mga brand tulad ng Softex, Lekerner, at Lifeline, perfect para sa paaralan, opisina, negosyo, at iba't ibang organization. At kung matibay at komportabling tsinelas naman ang hanap ninyo, meron silang Spartan. Betchwalk Islander Nanyang at marami pang iba. Tumatanggap din ang Acer Dry Goods Store ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa reunion events, schools, offices at iba pang special na okasyon. Matatagpuan ang kanilang main branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Pero doon silang branch sa may UAP Zone 2 sa Maraspado Boarding House. Mga kabandera, pwede kayong tumawag sa kanilang hotline or text line number 0963-085-5979 and 0926-994-0041. Bisitahin din ang kanilang Facebook page, ECR Dry Goods. Mga kabandera, halina at pumunta na. Bumili na sa ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyong abot kaya mo.

sabi ni Ema Melinda Dorin, sabi niya sa Barangay Bulao, Las Navas, Northern Samar po. Akala ko dito sa ano, sa Dalakit. Pero umanan patron sa Dalakit. Eh. Speaking Dalakit, shoutout kay Sir Ado dyan sa Barangay Dalakit, Gadarma, Northern Samar. Magandang hapon po. Of course, sabi ni DJ Blom. Sabi niya, I'm proud of you. Mayroon ako na program na i-handle mo. Oo nga, kasi hindi ka nagpo-program dito. Kaya ako na lang muna. Kasi sabi ni manager, nasa training pa yung ibang mga DJ. Mula kay Arcele Mendoza, good morning kuno dinhi sa akon lugar. Bakit morning? Hapon na po. Baka nasa ibang bansa to si Madam Arcele, no? Mula kay Emma Melinda Dorin. Malungkot ka Papa Prince sa tugtog. Yes. So, hindi ko alam kung bakit pero ito naman kasi si El Nido pala, El Nido Palaway. Si DJ Nels El Nido. Yung na-request niya sa Ang Hira. Parang na-related ako doon Aray ko po. Hello, DJ Nels El Nido. Sabi niya, thank you, Papa Prince. Basta radyo, i-bandera mo. Yung iniibig ko kasi, isang lalaki po. At sa ngalan ng pag-ibig, bading po ako. Sorry. Akala ko kasi, pagkakaintindi ko, lalaki ka, then yung gusto mong babae ay may anak na. At tawag dito. Basta, yun yung pagkakaintindi ko. Pero, iba pala. Sige. Now, I know. wala namang pinipiling kasarian pagdating sa pag-ibig, mga kabandera. Tandaan mo yan, DJ Nels El Nido. Mapabakla, tomboy ka man, lalaki, babae. Importante pag naghigugma ka sa sayo nga tawo. Ikuan lay ton, igpadayon la, no, mga kasangkayan. Okay. Malay mo, magkatuluyan kam talaga, di ba? Forever. Sana all. Oo. Ang importante, bakit ano, DJ Nels? Matagal na ba kayong magkarelasyon? Or ano mo lang siya, crush mo lang siya, pero hindi niya alam na mahal mo siya. Kasi pag anong situation, mahihirapan ka. Yung ikaw lang yung nagmamahal, pero hindi niya pinapahalagan yung pagmamahal. Ayoko na. Parang ang hirap naman nun mga kabandera. Tama? Yes, tama. Mahirap talaga yung mga ganong situation. Kasi pagdating sa pag-ibig, alam mo, pagdating sa pag-ibig, hindi naman malawak yung masasabi ko. Kasi ika nga sabi ko, bakit ano yun? Yung ano kasi, paano ko to sasabihin? Basta pagdating sa pag-ibig, mga kabandera, di rin ko masyado expert si Papa Prince. Matagal na po, almost 2 years na. 2 years na kayong magkasintahan? Or 2 years kang mayroong crush sa iya? Oh my God, parang magandang story talaga to Sige nga, DJ Nels, magsulat ka. Tapos mo sa amin. Padala mo dito at babasahin natin dito sa Bandera Heartline, no? Oo, kasi yun naman yung purpose natin dito kung bakit meron tayong programa kada hapon na Bandera Heartline. Dahil magbabahagi tayo ng mga storya ninyo mismo, mga kabandera. Diba? Sa palagay ko, ang ganda ng story ni DJ Nels kasi ako mismo kanina, na-shock ako kasi gasi ko, lalaki siya. So, mamin siya na parte ng LGBTQ, no? Pero wala namang kumbaga wala naman tayong karapatan man-judge sa sayo nga tao dahil bakla siya, dahil tomboy siya. Diba mga kabandera? Kay para pareho man lang kita tao, ngan pareho man kita nasusulaan, ngan pareho kita naghihigugma, ano? May relasyon po kami. Sabi niya. Palakpakan. Sana all may karelasyon.
joke lang. Oh, pero ang ganda na parang alam mo yung parang patikim pa lang yung mga ano, yung sinasabi mo diyan. Pero parang interesado ako sa story mo, parang ganoon. Kung wala ka, ako may time ka, magsulat ka at ibahagi mo yung story na story mo para at least malaman namin ng buo, di ba? Kapag hindi lang paunti-unti. Kapag nalalaman namin mismo sa pamamagitan ng pagsusulat mo. Anyways, 1:46 na po ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. At susunod na po nating ibabahagi ang ating kwento na ipinadala ni Lloyda. Sa second part na po ito ng ating programa, kaya stay tuned lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balat and sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gouted arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: San Miguel Imperial, 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
8: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
9: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: May mga kwentong hindi kayang itago. May mga luhang naghihintay ng makikinig. At may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga. Bawat kwento ay may saysay. At bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Kung saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

Papa Prince. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig sa programa nyo. Itago mo na lang ako sa pangalang Luida. 26 years old. First time ko po itong magbahagi ng kwento sa maraming tao. Dahil hindi talaga ako pala kwento sa mga nakaraan ko. Pero ngayon, nagkaroon ako ng lakas ng loob para ibahagi ito. Kapag napapadaan ako ngayon sa Divisoria, hindi ko maiwasang mapangiti. Sa dami ng taong nagmamadali, may isang mukha pa rin akong malinaw kong naaalala. Siya ang lalaking hindi ko akalaing babago sa buhay ko. 2 taon nang nakalipas noon, may maliit kaming pwesto sa labas ng 168 Mall sa Divisoria. Mga pambabaing blue house o mga pambabaing blouse at pantalon ang paninda namin. Hindi kalakihan ng kita pero sapat na para maitawid ang araw-araw namin na pangangailangan. Araw-araw, alas 6 pa lang ng umaga, nasa Divisoria na kami ng nanay ko. Kapag hindi ka pa nakakapunta roon ng ganoong kaaga, mahirap ipaliwanag ang eksena. May mga truck na nagbababa ng paninda. May mga porter na nagtutulakan ng kariton. May mga tindero na nagmamadaling magbukas ng kani-kanilang pwesto. Maingay, magulo. Pero para sa amin, normal na iyon. Isang Lunes, Papa Prince, napansin kong may bagong mukha sa katapat naming tindahan. May binatang nagbubuhat ng malalaking karton. Nung una, akala ko delivery rider lang. Pero nang maghapon ko siyang nakitang abala sa pag-aayos ng paninda, doon ko na lamang bagong boy pala siya sa katabi ng tindahan namin. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maaawa. Sa totoo lang, hindi siya mukhang boy. Matangkad, maputi, malinis manamit kahit simpleng t-shirt lang. At higit sa lahat, halatang alaga ang sarili. Kung makikita mo siya sa mall, iisipin mong anak siya ng mayayamang negosyante. Hindi taong halos maghapon nagbubuhat ng mga karton. Napailing pa nga ako noon. Sayang naman ang mukha nito. Kung buong araw lang siyang magbubuhat, sabi ko sa isip ko. Aaminin ko, Papa Prince, mahina talaga ako sa mga puging lalaki. Kaya nang sumunod na araw, gumawa agad ako ng paraan para magpapansin sa kanya. Kunwari, ihihiram ako ng cutter at kung ano-ano pa. Kinabukasan naman tape. Pagkatapos, nagtatanong ako kung anong oras ang break nila kahit wala naman talaga akong pakialam.
ang ending, isang tango lang yung sinasagot niya. Minsan, isang salita. Minsan, wala talaga. Hindi ko alam kung mahihain ba siya o sadyang wala siyang interes sa akin. Sa loob-loob ko, may ganito pa palang lalaki. Ako na nga itong nagpapapansin, parang wala lang sa kanya. Habang tumatagal, lalo akong naiinis. Hindi dahil sinusungitan niya ako, kundi dahil pakiramdam ko, ako lang ang gumagawa ng paraan para mapansin niya. Kaya pinangako ko sa sarili ko na titigilan ko na siya. Kung hindi niya kaya akong lingunin, wala akong magagawa. Hindi ko alam na makalipas lang ang ilang araw, isang pangyayari ang magbabago sa tingin ko sa kanya. At doon ko unang makikita ang lalaking halos hindi ngumingiti sa akin. Siya pala ang unang tatakbo para iligtas kami.

Akala ko hanggang doon na lang ang kwento namin. Ako ang babaeng makulit. Si Patrick ang lalaking halos hindi man lang umingiti. Hindi ko pala na-share na ang pangalan niya ay si Patrick. Pero isang pangyayari ang tuluyang nagpabago sa lahat. Araw ng Sabado noon, kapag Sabado kasi sa Divisoria, parang dumoble ang dami ng tao. Halos wala nang madaanan sa sikip. May mga mamimiling nagtatawanan, may mga delivery na dumarating, at bawat tindahan ay punong-puno ng tao. Tanghali na nang mapansin kong sunod-sunod ang mga customers sa amin. Abala ko sa pagkuha ng mga size ng pantalon, habang ang nanay ko naman ay nasa cashier. Sa sobrang dami ng tao, hindi namin namamalayang may isang lalaking nakamasid sa bawat galaw namin. Isang iglap lang ang nangyari. Habang may inaabot akong paninda, narinig ko na lang na sumigaw na ng malakas si Mama. Paglingon ko, hawak ng isang lalaki ang pouch na pinaglalagyan namin ng pera. Tumakbo siya ng mabilis palabas ng tindahan. Nanghina ako at hindi ko alam ang gagawin. Ang nanay ko nanghinginig na habang paulit-ulit na sinasabing halos buong kita namin ang laman ng pouch. May mga taong napalingon. May sumigaw. Pero wala agad na humabol. Hanggang sa may isang taong dumaan sa harapan ko. Si Patrick.

Habang umiiyak ang nanay ko, wala akong ibang magawa kundi tumingin sa daan. Umaasang may himalang mangyayari. Hanggang sa may mga taong biglang nagsigawan. May paparating. At sa gitna ng maraming tao, nakita ko si Patrick. Habol ang hininga. Pawis na pawis. May gasgas ang braso. Pero mahigpit niyang hinawakan ang pouch na ninakaw ng lalaki. Hindi ko napigilang mapaluha. Hindi dahil nabawang pera, kundi dahil may isang taong isinugal ang sariling kaligtasan para sa pamilyang wala naman siyang obligasyong tulungan. Doon ko unang nakita ang totoong Patrick. Hindi pala siya suplado. Tahimik lang talaga. Hindi siya marunong magpasikat. Mas gusto niyang ipakita kung sino siya sa pamamagitan ng ginagawa niya. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang eksenang tumakbo siya sa gitna ng divisorya. At doon ko naisip, baka kaya hindi siya madaling mapansin dahil hindi siya katulad ng ibang lalaking puro salita. Hindi ko alam noon na simula pa lang pala iyon na mga katotohanang unti-unti kong matutuklasan tungkol sa kanya.

Hindi na ako ang laging naghahanap ng dahilan para lumapit kay Patrick. Siya na mismo ang unang bumabati kapag nagbubukas kami ng tindahan sa umaga. Kapag may bagong panida kaming mabigat, kusa na rin siyang tumatawid para tumulong magbuhat. Hindi na namin kailangang humingi ng pabor. Parang natural na lang sa kanya ang tumulong. Isang tanghali, sabay kaming kumaing ng siomay rice sa gilid ng mall. Doon ko siya unang nakitang ngumiti ng maluwag. Mas gwapo pala siya kapag nakangiti, Papa Prince. Doon ko rin nalaman na taga Batangas pala siya. Napunta lang siya ng Maynila para magtrabaho at makapag-ipon. Hindi siya mahilig magkwento tungkol sa sarili niya. Mas gusto niya yung nakikinig siya. At siguro, iyon ang dahilan kung bakit hindi ko namamalayang halos lahat ng kwento tungkol sa buhay ko ay alam na niya. Alam niyang tatay kong unang nagturo sa akin kung paano magtinda. Alam niyang pangarap kong balang araw magkaroon ng sarili naming malaking butik. Alam niyang takot akong mawala ng mga taong mahal ko. Isang gabi, habang nag-aasaran kami, napansin kong may babaeng naghihintay sa labas. Maganda siya. Simplang bihis pero halatang may pinag-aralan. Paglabas ni Patrick, ngumiti ito sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ako lumapit. Tahimik ko lang silang pinanood. Pag-uwi ko, hindi na iyon nawala sa isip ko. Kinabukasan, Papa Prince, habang nagkakape kami ng mga kapwa-tindera ko, may nabanggit ang isa sa kanila. Alam mo ba yung bagong boy sa kabila? May nubya na raw yun. Matagal na. Ang balita pa nga, pinag-uusapan na ng dalawang pamilya ang kasal nila. Napatigil ako. Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid ko, Papa Prince. Hindi ko na naririnig ang iba pa nilang pinag-uusapan. Ang alam ko lang, ang lalaking unti-unti ko na sanang minamahal, may iba na palang hinihintay sa dulo ng kanyang kwento. Hindi ko siya tinanong. Wala rin akong karapatang magtanong. Dahil sa amin, wala namang naging opisyal. Wala siyang ipinangako at wala rin akong hinihinging pangako. Kaya kinabukasan, ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon. Tumigil akong tumingin sa tindahan nila. Tumigil akong ngumiti kapag dumadaan siya. At unti-unti kong inilayo ang sarili ko sa kanya. Akala ko iyon ang katapusan ng nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi ko alam na hindi na rin pala maiintindihan ni Patrick kung bakit bigla na lang ako nawala sa mga araw niya.

Halos isang buwan ko ring iniwasan si Patrick. Kapag nakikita ko siyang pumupunta sa tindahan nila, kunwari ay may inaayos ako. Kapag tatawid siya para tumulong, sasabihin kong sa ibang boy na lang. Kahit masakit, pinilit kong maging malamig. Mas mabuti na siguro na ako ang lumayo kaysa ako pang masaktan sa huli. Pero may mga taong hindi basta sumusuko eh. Isang gabi, alas 9 na, sarado na ang karamihan sa mga tindahan sa Divisoria. Nagligpit na rin kami ng nanay ko nang mapansin kong may lalaking nakatayo sa tapat ng tindahan. Si Patrick. Hindi siya lumapit. Tahimik lang siyang naghihintay. Nang makauwi ng nanay ko, saka siya dahan-dahang lumapit sa akin. Hindi siya galit. Hindi rin siya nagtampo. Isa lang ang gusto niyang malaman sa akin. Kung ano raw ba ang nagawa niyang mali. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Sinabi ko ang narinig kong balita na may babaeng naghihintay sa kanya na pinag-uusapan na raw ang kasal nila at ayoko maging dahilan para masira ang buhay ng ibang tao. Tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos ng ilang sandali, napabuntong hininga siya. Doon niya sinabi ang bagay na hindi ko inaasahang marinig. Totoo raw na may babaeng gusto ng mga magulang niya para sa kanya. Magkaibigan kasi ang dalawang pamilya nila sa Batangas. Bata pa lang sila, gusto ng mga magulang nilang sila ang magkatuluyan. Pero hindi pa sila magkasintahan. Hindi rin sila... Hindi rin sila nakapagkasundo ng magpakasal. Mas lalong wala rin silang anak. Ang babaeng nakita ko sa Divisoria ay dumalaw lang para kumbinsihin siyang umuwi at ituloy ang gusto ng mga magulang nila. Pero matagal na raw niyang sinabi na ayaw niyang pumasok sa isang relasyon na hindi naman niya pinili. Habang nagsasalita siya, wala akong may buka na salita. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Dahil kahit wala pa silang relasyon, alam kong hindi ganun kadaling kalabanin ang sariling pamilya. Bago siya umalis ng gabing iyon, may sinabi siyang hindi ko malilimutan. Loida, kung sakaling dumating ang araw na malaya na akong pumili ng taong gusto kong makasama habang buhay, sana nandun ka pa rin. Hindi ako makasagot. Pero pag uwi ko, buong gabi akong hindi makatulog. Sa unang pagkakataon, hindi na ako nagtatanong kung mahal ba niya ako. Ang tanong ko na lang sa sarili ko, hanggang saan niya kayang ipaglaban ang pagmamahal na iyon?

Pagkatapos ng gabing iyon, hindi agad naging kami ni Patrick. Pareho naming alam na may mga bagay pa siyang kailangang ayusin. Ayokong mahalin niya ako habang may umaasa pang iba. Ayokong maging dahilan ng gulo ng kahit sinong pamilya. Kaya hinayaan ko munang panahon na gumawa ng paraan. Makalipas ang halos walang buwan, hindi ko siya nakita sa divisoria. Nalaman ko na lang sa katabi naming tindahan na umuwi na siya ng Batangas. Wala na akong balita sa kanya, Papa Prince. Wala na akong alam kung ano ang nangyari. Hanggang sa isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bagong dating na paninda, may isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko, si Patrick. Mas maikli na ang buhok niya. Mas maitim na siya kaysa sa dati. Pero ganun pa rin ang ngiti niya. Nang araw na iyon, sinabi niya sa akin ang lahat. Matagal na daw nilang pinag-usapan ng babaeng gusto ng mga magulang nila ang sitwasyon. Pareho nilang inamin na hindi nila mahal ang isa't isa. Hindi sila naging magkasintahan sa madaling salita, Papa Prince. Hindi rin natuloy ang plano ng kanilang mga pamilya. Walang natuloy na kasalan. Masakit sa simula pero kalaunan ay tinanggap din iyon ng mga magkabilang panig ng pamilya. Pagkatapos niyang ayusin ang lahat, ang una niyang pinuntahan ay ang divisoria. At ako, Papa Prince. Hindi niya ako sinuyo sa matatamis na salita. Hindi rin siya nagdala ng mamahaling regalo. Ang dala niya lang ay katapatan. At isang tanong, kung handa pa ba akong bigyan siya ng pagkakataong buuin ang kwentong minsan naming muntik ng matapos. Papa Prince, hindi ko siya pinaghintay ng matagal. Dahil sa buong panahong wala siya, doon ko napatunayan na hindi lang pala siya ang mahal ko. Siya rin ang lalaking kaya kong hintayin. Makalipas ang 2 taon, ikinasal kami sa isang maliit na simbahan sa Batangas. Simple lang ang kasal. Pamilya at malalapit na kaibigan lang ang naroon. Habang naglalakad ako papunta sa altar, naaalala ko ang unang araw na nakita ko siya. Ang lalaking akala kong anak ng mayaman, ang lalaking halos hindi ako pinapansin, at ang lalaking tumakbo para habulin ang magnanakaw nang hindi iniisip ang sariling kaligtasan, kung hindi niya ginawa iyon, marahil hindi ko rin nakilala ang tunay niyang pagkatao. Papa Prince, natutunan ko na hindi lahat ng taong tahimik ay walang pakialam. May mga taong hindi mahusay magsalita, pero kapag nagmahal, buong puso nilang ipaglalaban. Ako nga pala si Lloyda, at ito ang kwento ng lalaking hindi ko hinabol, pero siya ang bumalik para piliin ako habang buhay.

0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 2:41 na po ng paghahapon, mga kabandera. Oras gindara sa iyo, San San Miguel Pilpilsen, the true global Filipino BM. At yun nga po, napakinggan natin ng kwento ni Loida at ni Patricka. Anong masasabi niyo, mga kabandera, sa kwento ni Loida? Happy ending, no? Happy ending. Sana all may mga ganung mga tao, no, mga kabandera. Kasi hindi mo sukat akalain na yung forever mo ay makikita mo lang sa Divisoria. Sa dami namang tao, sa dami ba namang tao sa Divisoria, mga kabandera, di ba? Tama. Higit sa lahat, kapitbahay lang ng ano, ng pwesto ninyo sa labas ng 168 Shopping Mall. Pumunta kaya kayo, kung wala kayong forever, pumunta kayo ng Divisoria. Tingin-tingin kayo doon. Baka malay mo, kasabay mo lang sa pamimili yung magiging forever mo. Hello po, magandang hapon kay Vel Duarte Librino. Sabi niya, sakit naman yan, Papa Prince. Sabi niya, siguro Papa Prince, kaya naman maghintay basta mahal mo lang siya ng totoo. Sila nga yung nagkatuluyan eh. Alam mo, may mga magulang talaga na parang kontrabida sa love life mo eh. Tama, mga kabandera. Yung tipong, okay, yung magulang mo, tapos yung magulang mo rin, ay yung magulang ko, magulang mo, magkaibigan. Tapos parang wala pa kayo, pinagkaano na kayo, parang kinontrata na. Di ba, mga kabandera, na sige, pag ano, pag nagkaroon ako ng anak na babae, tapos ikaw nagkaroon ka ng lalaki na anak, ipapakasal natin, sila yung gusto kong magkatuluyan. Parang ganon. Eh, masakit lang naman nun, mga kabandera. Kasi nga, hindi natin pwedeng diktahan ang sinasabi nating pag-ibig. Tama? Patay na. Yes, kasi hindi porkit na sinabi ng parents mo na siya ang pakasalan mo is papakasalan mo na. Maninimbang ka pa dyan eh, kung mahal mo ba yung babae na yan? Diba? Kasi masarap magpakasal, masarap makisama sa taong lubusan mong minamahal. Alright, kwaaah! Patay na! Tama, mali? Yes, of course, tama, mga kabandera. Bisan sino, ano mo, sugaron niya na. Nga, sugaron ta... Ikontrata ka sa imo kag-anak, sa niya sangkay, na mag-asawa ka. Tapos ang babae, diri mo man, diri mo good masyado kila, maruyag ka, na magpakasal ka. Tapos magdidirig ka, maghihimo ka, maghihimo ka baby, tapos parang diri man niyo karuyag ang kadatagsa. Di ba? No. Madiri ka, mga kabandera. So, tama lang naging desisyon ni Kuan, ni Patrick, pag-abot san ira paghigugma, nga kumprontahon niya iya parents, umuli siya sa Batangas para upayon ang dapat upayon kay bagod pangani. An iya nagiging, kumbaga, an iya na buhay, an iya na pag-ibig nga naikulwa niya, adila ngayon sa Divisoria. Diba, mga kabandera? Ito naman si Loida, si Hilos agad eh. Pero congratulations, Loida, dahil ngayon, kasal na kayo. May anak na ba? Wala. Nasa kwento eh, di ba? Oo, alam mo pala ito si Loida, si Losa pala to. Karamihan naman siguro sa mga babae madaling magselos, tama? Tama ka daw, Papa Prince. O siya, mag-comment na kayo dyan kung ano masasabi niya sa kwento. At ano pa yung gusto ninyong sabihin kay Loida at kay Patrick. Hindi yung mga nakikinig-kinig lang kayo dyan, wala kayong ambag. Para naman hindi masyado mahirapan si Papa Prince. So, pagbibigay natin ng advice dito. Actually, wala namang advice na mangyayari. Kumbaga, mapapakomment na lang tayo kung ano yung nangyari sa kwento. Mga kabandera, tama? Tomo. Kaya proud ako sa mga lalaking na pareho kan Patrick. Although, siguro, nung una, siguro, kasi ito si... si Lloyd yung nalabat first sight kay ano eh, kay Patrick eh. Di ba? Siya, kung maalala yung kwento, siya yung unang nagpapapansin kay ano, kay Patrick. Napagkamalan pa niyang kutis mayaman. Akala niya anak ng mayaman diyan sa may-ari ng ano 168 Shopping Mall sa Divisoria, no, mga kabandera. Pero ang totoo, bakit kaya hindi ko ako rin, hindi ko rin may paliwanag kung bakit napunta doon yung kwento sa pag-iibigan nila. Kasi una sa lahat, parang si Lloyda naman yung nalabat first sight. Hindi lang parang, nalabat first sight talaga siya. Then, nung time na yon, kung hindi dahil sa magnanakaw, siguro hindi sila magkakatuluyan. Sabi nga ni Lloyda, di ba? Nung naglalakad siya sa altar, mga kabandera, naaalala niya lahat ng mga pangyayari bago sila magkakilala. Ayoko ng mga ganun eh. Pero sana tumagal pa yung relasyon ninyo, mga kabandera. Oo, sana nga lang kayo na talaga yung maging forever, ha? Kasi baka mamaya kahit kasal na kayo, maghiwalay pa kayo. Oo, may mga ganun na kahit kasal na, naghihiwalay pa rin. Dahil, kumbaga, may hindi pagkakaunawaan. Hindi na kaya may nagloko sa inyo. Diba? Sino yung mahilig magloko dyan? Sabi, karamihan daw ko nung papapanis mga lalaki nagluloko. Wow! Grabe naman kayo sa amin. Parang hindi naman, di ba, Kuya Chad? Oh, so sabi ni Kuya Chad, true lalo. Balita totoo na ginsugad sa iyo. Na ang paghigugma sa nga kumbaga nararamdaman, kumbaga diri naton kay nahanglan piriton. Sige daw, iyo naman intre, kung ano ninyo karuyag sidngon. Sige na. Ayaw nyo? Ayaw nyo talaga? Pusing ko na to. Nagdumot. Oy, happy listening sa mga taga-barangay Makagdas. Nakatutok sila ngayon. Magandang hapon and maraming salamat. Last na pala to ng programa natin, oh. Biyernes na kasi, Sabado at Linggo, walang pasok. Sa susunod na ulit na Lunes, baka nyo lagi yung mga sulat na binabasa natin dito sa Radyo Bandera, Katarman. Kasi bibigyan na natin yung pangmalakasan nating iiwang kataga. Iiwan ko na kayo ng napakagandang mensahe para kay Lloyda, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kung may isang bagay na gusto kong ipalala ngayong araw, ito ang katotohanang hindi madaling bumuo at mapanatili ang isang relasyon. Ang pagmamahal ay hindi lang puro kilig, hindi lang puro saya, at lalong hindi puro matatamis na salita. Dumarating ang panahon na susubukan kayo ng mga problema, hindi para sirain ang relasyon, kundi para malaman kung hanggang saan ang inyong kayang ipaglaban ang isa't isa. Maraming relasyon ang nasisira hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil nawala ang komunikasyon. Mas piniling manahimik kaysa mag-usap, mas piniling magalit kaysa umunawa, mas piniling makinig sa sabi-sabi kaysa sa mga taong minamahal natin. Kung tunay mong minamahal ang isang tao, matuto kang makinig. Huwag agad manghusga, huwag agad bumitaw. Dahil may mga salitang hindi na mababawi at may mga desisyong habang buhay mong pagsisisihan. At kung ikaw naman na ang nasaktan, tandaan mong hindi mo kailangan magmadaling maghilom. Normal lang ang umiyak, normal ang masaktan, pero huwag mong hayaang ang sakit na magdikta ng magiging kinabukasan mo. Gamitin mo itong aral para sa magiging matatag, mas maging matalino at mas mahalin ang sarili mo. Mayroon kang mahalin. Sa kwento ni Lloyda, ipinakita nila ang bawat relasyon ay may pagsubok, walang perpektong pagsasama, Ang taong ang tao ay hindi kung magkakaproblema ba kayo kung hindi kong pipiliin nyo pa ring hawakan ang kamay ng isa't isa kapag dumating ang pinakamabigat na pagsubok. So, yung pagsubok dito kay ano? Kay Lloyda. Yung nalaman niyang ano tawag dito mga kabandera, nalaman niyang may asawa o magiging mapapangasawa si ano, si Patrick. Yung dumalaw doon sa ano sa Divisoria na akala niya is mapapangasawa niya na talaga. Kaya umiwas na siya. Diba? Umiwas na si ate girl mo, mga kabandera. Kasi ayaw niya, sabi niya, ayaw niyang makasira ng pamilya. Oh, masakit man daw sa puso niya, sa damdamin niya, dahil mahal na mahal niya si ano, parang napapamahal na siya kay Patrick. Pero kailangan niyang ilayo yung sarili niya dahil meron ng babaeng magpapasaya kay Patrick. At yun yung babaeng ipapakasal sana kay Patrick nga. May nagkasundo. Pero nung nagkausap sila, napansin ni ano ni Patrick na hindi na siya pinapansin ni Lloyd. Kasi nga umiiwas na siya kabandera. Tayo sa mga iwas-iwasan eh. Ayan nung nalaman ni Patrick na parang umiiwas na siya, kinausap niya ito at doon niya na nalaman na hindi naman pala niya gusto yung babae. Na kinkuan la sera, ginkontrata la. Sana all, ginkukontrata, ano. So, tungkol sa paghigugma, inuli si Kuan, inuli si Patrick sa Batangas para ayusin ang lahat. So, doon niya sinabi ang lahat-lahat. At hindi nga natuloy ang ano, pagpapakasal ng dalawa. Kasi pareho naman sila, si Patrick at yung babae na gusto niyang na gusto ipakasal ng mga magulang nila. Kasi, excuse me. Kasi hindi nila mahal ang isa't isa. Natawa ko doon sa sinabi. Kaya, pinaka-point sining istorya, waray sin o man ang mga kadiktasan paghigugma, kundiri ikaw.
1: Pagmata na.
0: Ay, hala, pagmata na ako nung eh. Baya, iba yung napipindot dito eh. Anyway, maraming salamat, kabandera. Oh, meron na lang tayo yung 6 na minuto bago sumapit ang alas 3 ng pagkahapon. At yun na nga. Maganda yung kwento, no? Oh, nagandaan ako eh. Walang namatay. Kumbaga, happy ending lang sila, kabandera.
2: Aray ko.
0: Mga nakikinig dyan, baka story mo nang susunod na mabasa natin dito. Kaya huwag kayong mahihiyang magbahagi ng story ninyo. Malay mo, maka-inspired ka mo.
2: Aray ko.
0: Okay lang yung may mga kabit-kabit.
2: Aray ko.
0: Okay lang ito, okay lang ito. Okay, kaya importante, nag-good morning na.
3: Aray ko.
0: O siya, wala na tayong oras. Paalam na mga kabandera. Maraming salamat sa tumutok sa loob po ng 2 oras. Alauna hanggang alas 3. Ang dali ng oras, no? Parang wala pang ginagawa si Papa Prince. Patapos na pala. Aray ko. Bye-bye, paalam na. I love you all. Thank you so much sa mga nakinig. Paalam. Papa Prince now signing off. Magarinigan ulit tayo bukas. Sa ano na pala, Lunes na. Sarang hiyo si Papa Prince. Bukas na, ay sa Lunes na pala tayo magkarinigan. Parang wala sa focus si Papa Prince. Bye-bye na, I love you.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: South San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
6: Sa radyo, ibandera mo!
7: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
8: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
7: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
9: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Hoy! Happy hapon na!
3: Hoy! Happy hapon na!
2: Hoy!

0: Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Binabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga squami ko dyan. Na gusto niyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi kang updated. Yun lang!
1: Malakas! Makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
2: Playing what we want.
3: This is Cookie Monster, and you're tuned in to Today's Variety, playing what you want.
4: Radio Bandera, Katarman.
3: Ambut sa imha.

Tricycle sa muzika, sa bahay at trabaho, isang radyo.

bida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasa himpapawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape. Nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko, normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka, kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30 tuto malas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Hoy! Happy hapon na!
4: Hoy! Happy hapon na!
5: Hoy!

0: for me too.
1: Oh, 88.1 Radio Bandera.

0: I hope you guys liked watching my video. For more videos of your favorite artists,
1: subscribe
0: to Viva Records YouTube channel. Subscribe now.
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
3: May malawak na talakaya
2: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
4: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
5: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon na.
9: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gouty arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Ako po si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahay.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Bayan ng Pilipino, Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera, iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino, Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera, iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng Sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahala.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.